Balumune, Balumune, yo yo yo. Balumune, Balumune, yo yo yo. Ludinga kwetwe, Balumuna. Balumuna, Balumuna, Balumuna, Balumuna, yo yo yo. Balumune, Balumuna, yo yo yo. Balumune. Balumuna yo yo yo. Ludinga kwetwe, ludinga kwetwe, Balumuna. Ludinga kwetwe, ludinga kwetwe, Balumuna. Balumuna, Balumuna, Balumuna, Balumuna yo yo yo. Balumuna, Balumuna, Balumuna, Balumuna yo yo yo. Balumuna, Balumuna yo yo yo. Balumuna. Yo yo yo, Balumuna. Ludinga kwetwe, Balumuna.